0: pe ki a ma se gbe okan wa le ipa ara wa ka ma se wo pe awon to be mo madura gba mo mo se eniyan ko le da se o ye ki a gbe okan wa patapata le oluwa mo ro wa ni aro yi e ma se gbe kan le ipa yin e wo oro olohun ninu verse 121 verse 1 pe emi o goju mi sori oke won ni bibi ti ranlowo mi o ti wa ranlowo mi o to wo lo wa oba to da orun won aye eje ka ma ka oro olohun dede eje ka ma gba adura fun agbadura lai sin ati lai share eje ki a kun fun adura ki a o le yo ninu ewu kewu ti ibimo ta ti gbe kale mo gba adura fun wa loni bi pe ijade wa lo loni yo mu re dani yo mu ayo dani bi gbogbo yo fori sanpon olohun yo ma di mu
1: Alhamdulillah, ilayhi ayyana ba'da ma matana wa ilayhi nushur. Dope fun Olorun oba ti o ji wa leyin gba ti o pa wa lana, gbo eyin olugbo wa la ki pe a ku ojumo re. Ojumo toni yo la wa si alaafia, ifokanbale okan ati ariziki on na la fi ma lo. Wala la hawla wala quwwata illa billah. Abakana eti o je iradile ti ranpe fun wa laaro yi, oni kama baapa anta wa se laye Allah subhanahu wa ta'ala ojo yi wa ninu alquran alkarim bi wa ma khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun ohun shedeni ati aljannu fun kamira ju ki won si olorun oba lo isin olorun oba yi ke se dede gbogbo ta ba to wa gbe age abi ta wa gbe irun duro lati ma josef olorun gbogbo ta ba nse ninu aye wa a lo anbo wa ko ma je lori tolorun oba Allah subhanahu wa ta'ala kasim arati olorun oba gbogbo gba abi olorun oba Allah ko sale kun daada wa Allah اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
2: akiwa ko ya ko ojumo loni ojumo to ma loni ojumo re ni o je fun duduwa oro tani jita wi bara wa soro loni o ni suru kini a npe ni suru awon agbabo won ni suru o ni baba iwa ti yan ba ti ni suru to ba se ohun to ye ko se a jere aye won ni ka ma fi kanju kanju se aye ka ma fi wadu wadu pinle oro tori fa so ninu odufa ogbeyonu o ni inu bibi o da nkokon fun ni suru ni baba wa agba to kole ti ko ni suru aworore loni ajafon mila o lo re feya ti nsomo oniwo won no kara le bo ni ko ma se eyin o mo pe iya ti orun mila je ni wo ohun lo nje iyawo ba ni suru gbogbo ta nfe a to lowo ire o wa to lowo ire o ma to lowo ire aya to lowo a tu wa ni imugun atalafia a tu ni fokan bale lati lo gbogbo re ti o ba to lowo oruko mi ni oluwo dr fashola faniyi

little Mary help out to the one see. About to show Bobo near Refua, a long while cake it on, about a kiki kiki. Ta lake it on, about Tibo Bueni, unki, about Tibo Bue, donkey, about Tibo Bua, Malaika, Tiwan Furi Bale, Fun, and one galley, Mimo Lodion, one call Mimo, Mimo, Mimo, see your long, a late to marry, Obano, Lava, no, Darapomo. Ta nko mimo si loro tuni ta ngbe osuba fun ta nko orin mimo ta ngbega ta yin logo ninu kete kete oko wa fun bo se je wi pe ko siru e meji olorun to saanu fun wa to nda abubu wa awa ti dagbe a lo sun lana orunkun mi orunkun wa lawon asiko kan ohun lo ntawaji bi kanato a se kini kan bo fili pe nkan kan se mi gbogbo feelings ta ni kan da wa bi ki ba se latodo olorun oba adupe tori pe tun mu waji laaro otuni o e mu waji sinu ayo e mu waji sinu isegun e mu waji sinu imole e o je ka buwo sele sene kokan wa ki la ba ma wi ki la ba ma so ohun ta so na ni wi pe oluwa seun to seun pupo ninu aye gbogbo wa kabiyesi oluwa e tewo ke gba ope wa ọpọ ẹwà kógòkè ohun tó yín wá lórí ohun gbogbo tí ẹ ti ṣe fún wa à ń dúpẹ ẹgbà ọpẹ kẹsì gba ẹyìn wa lónìí new day ọjọ kìíní ọjọ tuntun ọjọ ìṣẹgun ọjọ àkọkọ nínú oṣù kẹsànán ọdún 2026. A o run fayo ope lada o aso wi pe oluwa seun fun aka ikatan ori e agbe oluwa ga fun ori alai legbe ayin oluwa fun ore ti o figba ko dawo duro lori wa olorun ti o samulu mala ore fun wa oba to soju lowo ore fun wa nisan san ohun ta nso na ni wi pe e se pupo loruko awon alase apase ile ise Radio Nigeria aki gbogbo eyin ololufe wa ojumo ore laaro otuni asigba aladura pe ire aje ti gbogbo wa loruko gagba ile ise Radio 1103.5 FM ojumo ayo le ni ma je fun gbogbo wa o won ni aji pon mi ko ki pon eheru akoko mu ojo to tun je ojo osegun oba mi oke yo se ojurere si gbogbo wa lara eka aroma eka arosa mo ki wa loruko olootu eka aro gbogbo le eni amure fun wa eni aharire gba eni ire aje ti gbogbo wa ami.

nikan lo ba eyin ni a wa dupe fun ta fori bale fun tori pe amore yin akaika ton na lore yin ninu aye wa temi teyin ati wa ba ba jora wa be mi ateyin ta ba jora wa ko si ohun to ye keda o ma se niru asiko yi tori pe opolopo ojulu ti ro ti ile ti famu awa laye mo wa laye a ope loye ope loye a ope loye kilewi a ope loye temi tope mo wa layo a ope loye o ma gbagbe mi omo re rara ope ye o baba ope ye o ope ye o baba ope ye yin o omo eledumare to sore kari aye ohun lo se foba o tun se ti joye loto o ti e gbagbe mi omo re kinkini tebi tara ope kini ma bi sore re e ma eje mu awon orin to da tori pe ah inu osu awon osu osu to kanin e to kanin ani osu emba e ma so lenu amo kini ka ma se ninu osu yen ka ma dupe ninu osu yen ka ma yin olohun ninu osu yen ka kora wa ni ijanu ninu osu to merin to kanin to je wipe ogun lawon ma ni ka wa je olope okida olope kakura wa ni ijanu ninu oro siso to le fe fa ko ba sowo gerege gerege kotato kotato endi koloko o sare ni won ba lara kakura wa ni ijanu na ni ka ma rinrin oru lara kakura wa ni ijanu na ni pe ka ma wa won ko sare wo loju popo orisirisi nkan lo le sele o sa ro pe tori won le gbe eyan lowo ni jiwa gbe o jẹwọn mi gbe lo ṣugbọn won fe gbe won kan gba fonu owo boye lo golu ki won gba lowo won o le oni ko wa ni nkan lo ninu awon ohun to ye ka se lawon asiko ta wa yi ni pe gbogbo igba kokan wa ka ma fi si odo olorun ka ma fi ero ngba wale olorun lowo ka ma ni ero ko baje fe nikan ka ma lulu mo fe je otan mo fe je otan fo mo elomi ka sa je olope Olorun ki ko awon ti e sile ki fi ebi pa awon to nbere lowo kolekun a si fun yin bere e si rigba ani ka ma bere fun abo lowo Olorun to daju pe yo se fun wa ododo eyin oloko e se pele pele ododo eyin oloja eyin do e wo ohun te fe ra to rara awon kotato kodun pari orisirisi nkan lo nsele won a ma ta sende fellow mi kalaju wa ka si opolo wa sile ka je ko sise ka tele okan wa nigba mi elomi en okan mi si so fun mi ki ma se o emi mi si so be fun mi ki ma se e wa wo bi to wa land ohun si ehn e ma gbe si bakan yin se so fun yin e ma da eje si e pelo opolo yin yi to gbe wa yi ti boni yi to gbe wa yi ti bo ni eni to be ni ajo ninu Nigeria to ni passport to po se mo pa wo pe mo be diju mo le diju ki mu passport mi diju ko mu o diju ko mu ohun le mi to nsoro fu e pe leyin ni o se ma se leyi diju ko mu passport se ma fi sinu bag e be ore to ba diju na wa mu ma diju fi sinu bag e o ko ba je pe gba to ba de papako furufu ibi to ti fe lo ki se ti bi to nlo lo mu o fi emi sona fi okan sodo olorun fi eti sile si un temi so fun e awon ko ni emi emi mimo olofofo ni be ni tori pe ko ni fe je kajin si koto ajo fofo fun wa pe bi ta fe lo dangerous ajo fofo fun wa pe un to fe ra yen sende ni o
a ma kilo fun wa pe ogbe ni rora te te te totu ni won ho omo un to wa head corner lo fe wo yi sare ni won ba ranti awon omo to fe soda awon omo le ewe ranti awon agbalagba ranti eni to le fe soda to ma jara boyun to ti decision yen se ma bu nature niyan ma ko bayan ko ma ko ba e ma dogbon se kelekele mo mi soju enikan ko bere si ni sunkun ni January ko ma je wi pe asiko todun wa ndi emba yi lo e ma je aso su kesan September ati bere be leni o kiki won ti ka ma se ni ka ma dupe lowo Olorun ka si opolo wa sile ka fokan wa sodo Olorun ka kora wa ni ijanu to po to po to se kini to po dada e karo.

ojo ola wa ni awon omo wa eyin obi e je ka ri pe a lo awon omo wa ni ilokulo omodun mejo soke eyi ta gbegbale lori ilokulo ni abi eyi ta ran lo si omo odo asiko yi ni awale fife han si won ka toju won ka ri pe won lo si ilewe tabi kose owo ki won le ni ojo ola to dara ki won le daso asiri bo wa nigba ta wa na ba dagba tan ojo ola yen gan ni koko fun awa obi nigba ta ba le sise mo ta ti domode pada ki won le wulo fun wa ni ojo ola wa ni awon omo wa abi omo ta fun ni ojo ola ta je ko kawe tabi kose owo nje o le wulo fun wa e ma je ka lo awon omo wa ni ilokulo kini won le dun si wa eyin obi e je ka ri daju pe a lo awon omo wa ni ilokulo ka sise fun ra wa ni isin yi ka toju awon omo wa ki won kose ki won si kawe yanju ki won le wulo ni awujo ojo ola wa ni won e je ka toju won ikede wa lati ile ise radio 103.5 fm.

0: sure siwa kosha anu fun wa ninu osu tutun yi tiwa kayo o je tiwa idunu ko je tiwa ko sa fun wa ibanu je ko ma dodo enikoko wa eto ti nbe lowo wa olohun ma eh
1: Bello mi mama je je ko sale ore re lo su yi olohun yi ti mo wo lokere je o to mi lo ko tun ba wa se mi ro bi olohun sale kun ore mi sale kun ore awa oba te sale kun ore awa Oshu ya olohun e ka aro ma bi n ba so pe salamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuhu e da mi lohun le o tin ba oju rere oluwa aanu re ko ma e ba n pari e lord e tori pe awa na tolohun kaye na lo ye ka ma dupe fun re ato e ojo kini le ni ninu osu kesan odun 2026 Eka aroma, eka arosa, eka aro gbogoleu. Atupa le enu awon iroyin olojojumo ile wa. Aspeti to bayi. Ta si ma se be. Mo awon iroyin wa. Ni si sentele ninu awon we iroyin olojojumo ile wa. We iroyin the nation. We iroyin the punch. Vanguard. We iroyin the gap. Mbe, ni waju mi, la roto ni. Tasi mamu iru yuwa, ninoe. Adeto, onu wale, loruko mi. Deto, pe EFCC. EFCC, oda, eje sheba yi. Eje nyo diye. Arebola medi, tinubu nino, wero yi di nesho. Toja de la roto ni. Awon woko, lasiko fun awon to je idile na o ere to po awon ilosiwaju yo ma wa fa awon morile e Nigeria ni lesile lode sode ami o nje ti gbo ninu we iroyin seto dibo INEC won ti foruko Malami Batami Binani won ni oruko we o ninu awon ti won nje ti gbo Ninu weroyin eroyin the nation to jade laaro toni Shetima on soro ninu weroyin won orise rile de Nigeria we won't tolerate attack of citizens in South Africa rara nigba sun fun baba ni calendar e sa ni pe asun wonu ogiri omo Africa kan na janiwa o nu weroyin the nation wa laaro toni to jade laaro toni ni iroyin ohun pa Are Bola Ahmed Tinubu won ti soro won ti ni rara eniko ni wa ma fi ya je nikan mole ka ma wa so wi pe beat eno mole on beating la fun won a igba o ka won agbe sumo mi o lo ma da won eyan laamu konu won ko ni siun be lori lede Nigeria laipe la jina mo ami asware nje ti gbo ninu we iroyin fake April awon le ti joba ni amo bi won se de awon se jade won si luruko lako sile bawo le se nse ibo le awon osise won joba apapo won ti ni ta won ni owo ko iyan awon osise fa won le se won yi ti ki se ojulowo nje ti gbo awon ti won gba epolongo obo odo wa ni eroko si awa ni e sise fun won ti kick off o won ti ta ile nipa eruku ti nse la la la

ninu erongba todo tawon won ni omo orilede Nigeria ti o te won lorun ti won o si sumo dashi won ni ohun na lo nbe ni okun awon papa lori oro eyin agbara ina epo betiro oro epo betiro awon so bipe owo 605 naira per liter of petrol won ni yo je starting point ami ase won ni opolopo nkan to je wi pe a mu jade ninu awon asunkun ninu ile won ni ohun na ni owo e wale die si ko ma je wi pe lojojumo agbe epo ako crude oil nle wa nbi awa ta ba wa jade a se ko a ko lo bi kan won o lo fo won ni omo orilede Nigeria gan ibere yi o kuku ha won lofun ati le dahun ni pe ihun ti won ba ri na ni won ri ihun ti won ba fi han won ohun mo won ni ta ba wa nsoro nipa ta won to je wi pe oniso arin araalu si joba ijoba saraalu ro nle yi lo sile ebomi won ni polongo todo ti won na ni won tin so fun orilede Nigeria wipe to ba ohun ba je ko sese to fi ri be won ni ko ni je wipe ifokan ta ko lo silu okere lo se abi ka lo fo nikan ni jeun ti a ma ri fi je mukuntu e won na won kokoko wa ti o ja benu yato sawon ibi ifopo eyin ibi ifopo orilede Nigeria won ni awon kokoko yo wa ti o je wipe oruda benu ta si ma ni awon nkan yi to je wipe epo yo so to wo e oni won la won ju te to abo yo si tun wa lori awon todo ti wa ko ni je pe refinery nikan la ma gbokan le eyin awon gbogbo ohun to nsele lawon pipeline ti wa eto abo to peye yo wa lu won ni ka ti e kokko ti be yen mu ka ti be kokko be yen ka kokko ti be ka ti be bere ibi eto kan bayi to waye ti won tin se eyin ifilole kan ni won tin so oro yi o won ni egbe oselu accord party o ndije po won be kokko be yen ka kokko ti be yen ka ti be bere ibi eto kan bayi to waye ti won tin se ifilole kan ni won tin so oro yi o won ni egbe oselu accord party o ndije dupo won dokito olawepo ashim awon ni won soro yi won ni to ba ori ba le se awon lore won ni awon mo ojuleja o awon si mo awon mo enu e debi wipe orilede Nigeria a o ni ma ra awon nkan to

0: Castle of Land wa fun tita ni olomo wewe ori kankan eleko road ibejuleki lo pere 25 million naira tabi ju be lo ni won tole lagbegbe yi amo sha 15 million naira gbere ni plot ile kan lodo ti won pelu global sea of o wow eyi po ile yi dara lati ko le pe tabi fi ko ile ise awon anfani to nbe lori ile na ile yi sumo leki free trade zone ire seju die ni cdc port leki ire seju die ni Dangote refinery ire yo ku seju pere ni si Lagos Calabar Coast Road o sumo ile ise Dangote fertilizer fun alaye si egbe Austin sori 08028062600 tabi Mr. Goki 08023052750 survey plan at Global Sea of Owa lori ile yi olukede Afidomos Global Limited.
1: Tony oro le ti gbo yen emi oni ba yen ira de bi pe ma he ti o lo mo ninu e pe won e do wo po pelu e lo ra le yi won le ja ni tan mo o won le ja ni tan mo.
2: Hello.
3: Hello.
2: Hello.
3: Hello.
2: Oruko yin.
3: Okay. Ah. Okay, yeah. Okay, Tajudeen oruko yen.
1: Tajudeen lati bo.
3: Lati fagba.
1: Lati san. Sanskar, oya emu number.
3: Rajaji, happy birthday o.
1: E se mo dupe o.
3: E ko ipale mo o, alo aje kare npe.
1: Ami,
3: ami. Na fi ara ni.
1: Ami, ami, ami.
3: Ngo la la hauna wala.
1: Na ku ata ila bi lai lele. Se mi ma se wo oruko abeyin. Se mi no ma se wo oruko abeyin le se wo oruko.
3: Abu yin le bi je.
1: Ah, to ba
3: be. Awon pada tin dako lati se gile la.
1: Allah akwa. Ah, ma so to. Ma so to, ma so to, ma so to. No refit ni yidi.
3: Ah ah. I think
1: that. Eso bon pa.
3: Eh. Eh, ora je kare pe, to ma ke ni bak bak bak tin do yo.
1: Ese, ese.
3: Ya ya control mo le.
1: Thank you. Se e fe da si owe ni, e fe da so we.
3: Ebe ko ju number kewa.
1: Number kewa ti lo. Number 6 7 4 9 11 12 13 14 16. And number 2
3: le. Se ma je lodge na 6 kefa.
1: Ikefa.
3: Eh.
1: Era to je ebu.
3: Era to je
1: ebu. Era to je ebu.
3: What
1: do you do? What do you do? What do you do? What do you do? What do you do? What do you do? What do you do? What
3: do
1: you do? What do you do? What do you do? What do you do? What do you do? What do you
3: do? What
1: do you do? What do you do? Pe eran to je ebu lo je ka gbe olowo re yi le nigba te eran yin ba banko ni nkan je e ri pe won tanu ba olowo e eh o si le dija o le dija o eran to je ebu lo je ka gbe olowo e yi le
3: be
1: ni be ni se mo dupe e ma ba wa bo
3: e se wo
1: e toni e se oro radio wa na la wa an la ya owo owo si po nle o e mo gbagbe gbe polowo oja wa gege bi oro ti mo so lo le kan lori ipolowo oja te bo yen e lo rale pelu won e le fi kole ise e le fi kole gbe e wo gbogbo anfani te ka sile lori oro ile yen 07047003341. Hello.
2: Hello. Hello.
3: Ojumo.
1: Ojumo re e ka ro
2: oruko yin
3: baba Sunday Ojo lati ile agege
1: alagba oye dokun lati orile agege oye mu number
3: number ke wa.
1: Number ke wa ti lo 9 11 12 13 14. Number ke san. Bajumo oju olowo lo.
3: Bajumo to ko olowo lo.
1: Bajumo ju olowo lo.
3: Ah. Bajumo ja.
1: Aya nini oju ogun lo. Elomi alaya. Ko si logun. Elomi alogun ko ni laya. Bajumo ju olowo lo. Aya nini o togun lo to. Bello mi ba logun ti o ba laya yo mo gbon pepepepe ni be to tutu mu ti o ni le san kan ko ni le se kankan ti be to laya ta lo wa loju opo e pe mi ojo yinbu bari e ko mo pe nikan is that 0704700341 aya oro mi ti doro baba ka lo lo lo o fe pese oni so omo mi oni omo eni se go omo mi gba lo re dere de oya
2: 0704700 3341
1: hello
2: hello
4: eka so
1: eka so
2: hello
4: ba mi e ku pare na ojo ki se bi isu ko la ira ya plaza
1: ami ami ami ami ami oruko yin
2: oruko yin ati mi ta tin pe
1: Ismail
4: is
1: also last my two. Oh yeah, my number. Who are you trying to roll your one?
4: Yeah, my number is Kajila.
1: Number Kajila?
4: Yes, sir.
1: No one could not say you.
4: Clearly.
1: No one could not say you.
4: Me, my man, why is
1: that? No one could not say you. Otosika could not hear that bad. O lu peju to nse gita ni gbo owo lo na o nawo nawo kan o na segi o to si kan o na ere dagba se mo nje npe lere ewa na ni ere la wa ma ngbin ko to di pa awu sa ko ewa ti won de nawo nawo kan o na segi o to si kan o na ere dagba o lu peju to nse gita ni gbo owo ni gbogbo wa jo na o e mo ba wa bo lori eto hello
2: hello
4: le pa re ba
1: Hello, Rukoyi. I'm going to tell you. I'm going to tell you.
4: Number 10.
1: Oh, what you say? Oh, good day. What are you saying? Oh, what you say? Oh, what you say? Oh, good day.
4: Oh,
1: what you say?
4: Ogunyede.
1: Owo yele ogunyede. O te fe jo ori ki awon. Owo yele ogunyede otosi oyome eniyan. Omo otosi subu laja aberin si olowo subu agbariwo. Hello. Hello.
4: Hello.
1: Hello.
2: Oruko yin.
4: Ela bi ni taju lo to pada je wa bi no. Eni no kan lo ko lo segi. Jo kilo je segi.
1: Segi ilekeni. Nawo kan o na segi. Be ni o to si kan o na ere dagba. Olupeju to nsegi ta ni gbo. Owo lo na na o. Segi ilekeni. Ben, hello. Le kayin, le kesegi.

0: Refinery. Now 20 minutes drive. Go reach Lagos Calabar Coastal Road. In the close, well, to Dangote Fertilizer Company. For more info, call Austin 080-2860-2600 or Mr. Goki 080-2305-2750. The title, where they on top the land, survey plan and global CFO. Announcer, Afitomos Global Limited. Anfani lare o fun gbogbo eni to fe ra le ko le ko ile ise 30 acres of land wa fun tita ni olomo wewe
1: ori gan ri gan
0: eleko road ibejuleki lo bere o 25 million naira tabi ju be lo ni won tale lagbegbe yi amo sha 15 million naira pere ni plot ile kan lodo ti won pelu global sea of o wow eyi po o ile yi dara lati ko legbe tabi fi ko ile ise awon anfani to nbe lori ile na ile yi sumo leki free trade zone irin iseju die ni cdc port leki irin iseju die ni Dangote Refinery. Erin Ogun Iseju pere ni si Lagos Calabar Coastal Road. O sumo ile ise Dangote Fertilizer. Fun alaye si e pe Austin sori 080-2806-2600 tabi Mr. Goki 080-2305-2750. Survey plan at Global CFO wa lori ile yi. Olukede Afidomos Global Limited.
2: Anthony Esoro Egbo Epe hello
3: hello
2: hello hello
3: Epe to
2: lu alonto
3: eh wa mo ke na so da te jigbo eko
2: ya wa ro mo ke lati ejigbo eko oya ejigbo eko oya e mu number hello eyin olugbo mi leyin eto epe mi lori oro ito sugar eyin epe mi sori number mi lori oro ito sugar epe mi sori 080-230-9483 hello ta lo wa loju opo
3: e ka ro ola lati mende
2: ola lati mende
3: mende
2: town ni Maryland
3: bẹni o
2: oye mu number baba mi
3: Number 13,
2: Etala. Ogalo nijo. Ogala rin aju. E pare. Ogalo nijo, ogala rin aju.
3: Ogala rin aju.
2: Ben.
3: E ban pare.
2: Ogala te, to me ye lese ti o le lo. Ti ye ba bonu ate ba iko le lo mo. Ogalo nijo, ogala rin aju. Ogala te, to me ye lese ti o le lo. Ese baba mi. Gaga mi o ti fe ti kole ase baba. Lori oro ito sugar e pe mi leyin eto. Woli te won ki lo la nlu e. E pe mi sori 080-230-9483. Ta lo wa loju opo owo si ku nle o. Ta ju wa ta o. Wa ta de mi wa ta o. Wa ta wa ta wa ta o. Wa ta wa jere o.
4: Hello.
2: Ibi mi mo gbagbe ojo mi sile. Okay, ba tori ko ojo mi ko la ninu bi ke sa ninu bi omode ra boja. Latowo ya. Hello.
4: Hello.
2: Hello.

0: anfani lare o fun gbogbo eni to fe rale ko le ko ile ise 30 acres of land wa fun tita ni olomo wewe
1: ori garigan
0: eleko road ibejuleki lo bere o 25 million naira tabi ju be lo ni won tale lagbegbe yi amo sa 15 million naira gbere ni plot ile kan lodo ti won pelu global sea of o wow eyi po o ile yi dara lati ko le gbe tabi fi ko ile ise awon anfani to nbe lori ile na ile yi sumo leki free trade

sọba ni asiko kan na ni ojo mejo e je ki atara po pelu ojise oluwa baba wole taiwo rate wa itoyin oro reyin nikan ni 103.5 fm e se pupo 1030 siwa

0: Nigeria FRCN ti gbogbo ara ilu gbogbo nile ise adani gbogbo eyin te je oludokowo lati jina ketekete ti ile ijoba National Broadcast Academy NBA to nbe nilu Ikeja Federal Radio Corporation of Nigeria nse kilo kilo tori wipe a wi fun ni ko to dani agbaja kadi ni ile ijoba to je ti ile eko National Broadcast Academy to wa ni number 1A Adekunle Fajuyi Road Ikeja ni pinle Eko ki ise futita be o ya yan lati lo fun gba kigba o gbogbo enikeni to ba dowopo pelu eyan keyan boya awon agbaleta tabi eyin te fe dokowo kowo le lori ejina ketekete si ikilo leleyi latodo awon alase Federal Radio Corporation of Nigeria FRCN pe ile National Broadcast Academy to wa ni number 1A Adekunle Fajuyi Ikeja nipinle Koko si futita tabi funli ye ya yan e jina kete kete si o keni to gba o so fe ni ti o gbo
1: ani se ta won temi ba fe se siya no man fowo so ya ko ni wa si te ti si le le don ti omo

0: Adende.
1: Amen.
0: Bella.
1: Amen.
0: Wosa.
1: Amen.
0: Dusile.
1: Amen.
0: Jesu Oluwawa.
1: Amen.
0: Mo dupe lowo Olorun to fun mi ni ore ofe lati waasu ifu Oloni. Mo si mo pe ninu iwaasu yi Olorun yo bo pade yo yi aye re pada.
1: Amen.
0: Ma se kanju ba mi ka lo ninu iwaasu. Eyi ti o so pe ki peju fun Olorun. Itan baba wa Abraham ni mo fe so loni ko to di pe oju baba orilede oju eni ti o la yo ri iyonu oju eni ti o ri ogo yo ri ogun awon yo ba tile ma wi pe eni ti o ga ese re o tirin isoro ti o na koja ni akoko yi ki so pin aye re ipenju to ri lowo lowo ye ki so nopin Oluwa si ni ipinu fun aye re. Oluwa ma irin ajo re lowo lowo. Sugbon bere awon kankan lowo re ni. Itoni. Itoni. Bo nti bibeli wi ni iwe keji ori keji la ese kini si ekere o wi pe
2: Oluwa si ti wi fun Abraham.
0: Oluwa lo ti so fun Abraham pe
2: jade ko ni ile re.
0: Jade ko ni ile re. Afẹ ibi ogun wa ni aye Abraham ni ibi ile re. Ibi ile baba re emi o saye wa ile ni mo si ya emi o saye wa ile ni mo si ya ogun ile ki mo si ya o ya jade lara mi Abraham o saye wa sugbo si leya titi to igbo won Olorun baba e ma jeya oju baba e ma ri sugbon to to akoko to lohun o sanu fun oni Abraham gbon laarin omo baba meta laarin awon meta to jo mo baba jade kuwo ni ile re boja to ba matan yen dada egbon meji mi wa ni waju o ninu egbon Abraham meji to wa nwaju a o mo gbo pe eji to ja koko ni yawo tabi ko bima egbon keji a gbagbo ko bima olobi lot sugbon aguro re a osuguro ya bi igba to je pe iya ati baba lot osimo n lo fi domo Abrahamu Abrahamu na ti gbe yawo oni kan wa nile ni ko so mo ki lo fa ase ogun ile ni emi ma nko ni pe bogun ba le ti o de fura o bogun ba le ti o de fura Hey, boy.

0: kosi Abraham o sugbon anu se mi loni fun iwo anu e se mi loni kini di igbese to n gbe so lorun lowo si tani woli re tan bo so to ba do lori kosi woli mo kosi woli mo wa pe lori ogun o to ba do lori kosi eyan olorun kankan laye mo wa ji ape o woli olorun si wa ti won gbo lati odo olorun ti won mo lati odo olorun olorun furara re no ma ma ko si Abraham jade ku oni ile baba re ko tesibe o tun wi pe
1: ati ko lodo awon ara re
0: ase ogo to oni ara ale re ni Abraham o ye ko ti dide Abraham o ti ye ko je niyan awon to ki gbe mami mami ba mi ba mi boda boda anti anti awon ti nri o ti nyo pe ah omo rere ni ana ma lo wa leyin ogun aye re e ma de mi na na.

0: ni ile baba re
1: so ri ile baba re to wa ogun ni o di meta o kuro ni
0: ile baba
1: ile re kuro ni ibo tun ni
0: lodo awa ara re
1: ara re
0: ati ko ni ile baba re
1: kuro ni ile baba to wa yen ogun to nja o mo agun awon foju fe ni ma fokan fe ni ogun awon so mo lagbaja ni ki soju mi ni erogolo oju ogun oju mi le ni bi eleyi lai lai ko le gaju alo ogun owu ki koro mo so ri ni dokan arabirin kan mu awon omo kan wa do mi o ko oruko omo mefa daddy e dako ewo lo logo julo mo wa wo kan ninu won bi emi olorun si fi han mi elijo logo ju ni ah oni ko godo logo ah omo yawo mi nu bawo lo omo yawo mi o se agbeju de omo mi lo mo kan kokore lasan ni ko godo logo ki so logo o si ninu lo baba gbogbo gbon te ba da e ba yi ogo re pada sodo omo mi ah olorun o ran mi ni so se yi o o fun mi lanfani lati raye gbadura fun eleyi na dada ki pa oko mo ba ka ibo melo ni ti gboko owo na lo lati mu oyun latojo obi ni won ti ma ogun elomi emi a ma bere lowo eniyan ni ngba ti won bi o saye na ko so fun mi ta lo fa ori fun ori akoko ibo nirun na ti an fa bolo wa to alala to koko kola fun to gbeje lara re ibo kan ni ro ibi aye re mo nto mo pe opolopo ibi eniyan yen ni ma nlo ibi omo ma fi so ogun owo mo nbere lowo re o wa ni ko sogun ko to daye lopolopo ti rogo re won ti mo ogo re won si ti sise lori ogo re soro po ma tin se na dan to ro po roju tu e o ro pe lasan ni owo aye ni abi iwo ti ka lara re mumu to mu ke o di mu ku mu kaakiri te wi to gbo o ro pe lasan ni owo aye ni eniyan ni

0: Samuel nkan Samuel ti yare toro lowo Olorun ni da ba ti won lenu omumu nbo mo bo won si mu wa ko kuku mo kan kodo Olorun soro si ko mo po Olorun ni o tun lo Bible pe daddy mo ti de oni ara to ba tun pe o oni ma wi Oluwa iranse re ngbo bere lati keke njo ti lo Eli ku tawon omo re o fini ati fini ase ku Samuel ti di woli agba oju e ma ri nti e gbo tan kankan ah so iru ya ti awon omo won e fini ati fini ase fi je o ma roju ni to ba le roju ko fori ti wahala ni mo nbe o Olorun ran mi si oku re o fara han
1: amen
0: mo ni ile ri o se laye re
1: amen
0: ya gbadura ni oruko Jesu
1: amen
0: oluwa wu osan
1: amen
0: oluwa da ola re
1: amen
0: oluwa wonu aye e
1: amen
0: mo wonu aye e
1: amen
0: ile ri olorun se laye re
1: amen
0: ibi o ta di omo ya gbo be ba
1: amen
0: eh ogo to ti junu gba pada
1: amen
0: ibi ogo to ti junu gba pada
1: amen
0: ipo lorun ya gba ba e
1: amen
0: olorun wi
1: amen
0: lori o
1: amen
0: Jesu oluwa wa
1: amen
0: eyi ni number to ma pe mi si bye bye bye bye a posu kola wo yeye mi ni lu ijora baba lese kese 08033519337 a posu kola wo yeye mi baba lese kese ni lu ijora 08033519337 ala

0: agbolagba
1: ko seni ti o ni kan
0: ara nda wa yi wa se nu ni
1: kolo meje kule mere
0: suba
1: se ba wa se gbogbo la la koko jaja ni aye igba odo
0: so tu aye ko fa agbalagba ara la la seni
1: e toju awon agbalagba
0: wo mo
1: lo ti pe iya baba agba to pati
0: o mo lori ofe ati je nkan to wu
1: suba ko je ntori ti eni
0: o lori ofe ati raso agba lode
1: o kokora
0: nitori ti eni ko ne ba jere ale ni
1: ere ale ni
0: nlo me ni
1: ohun ni won duro de
0: eyan ma wo yi o
1: e toju awon obi yin o
0: ki se da won fi le sadua fun yin ni
1: o san lati fun olonje loju aye won
0: dukeyan wa pa igboro malu
1: nibi ayeye si fun won lo
0: o san lati kole fo bi eni
1: dukeyan ra ko se oloke emeye milionu naira
0: ti de ati roje
1: eyin ijoba wa o
0: e san na awon agbalagba won yi
1: odo marun di logoji ki se wa tarara o
0: iwo bo owo to ye ka fun won
1: gege bi owo fe
0: e ma se fi dun won rara o
1: e ran ti pe
0: eyin na n bo wa dagba
1: be
0: opata agbele pata eyin loju
1: ati ijoba atomo
0: e je atoju awon agbalagba.
1: Yeah.